Oh, sa pateni a tolu noa o a kosi wa fe wa no. Ko o sa fai wa ka hoko atu ai polo kala matala o le le ai wa henga lo tutonga. E mano tali tali le ko tau pege mo tau si o tau kai ngatonga o ngona atu henga lo ea pe henga lo pe a tau polo kala ma ko ia o e aho ni. O fala hea si kau tau leka leka ka maa ke mo tolu he mohenga o he mamahi. O fat fuga te ke mo tolu e ngai api hopo ate Mbuk mo dolgo to be ya tapa o kolo be u frango ai ta pul kola mani e ngalu e a pe ko ngalu o pe ta to mo fa fita i be ta frango ai o to a ta o sia mai ai sa pa te fra o si o mai na ko ni ko a ko si pe fra wa be wo ngol le a tu ta pul kola ba ya ki sia ngai lo to pe ko ngai lo to fa le fiku gi mo fa hinga fa nga ta a o e frango anga Rāngu hi whanonga pe mwe fie maa le ai o toa, na foi ho mo loto pe mo loto fare re konga o lo ke ta tala o le le ki he e fia fini ko e mbala nga fai ki o honi ki e e fai fika o e wahenga fai fika o wala mo tupalu me api ko ia

Yotua mafmafi. Fofoe koe mautamai fahevani aya fiona. Koyotua na ihe kamatanga. Koyotua na ihe rorotonga. Te koyotua ipi yawe kahau. Talamai na ake ngau hitangata. Te nae frautua honoanga. Na ake ngau hitangata mi efu e kerekere. Na ake fra imisi e tangata. Tap mukoe ihe feituuna. Kana ke ho ai mana wa mo ui talua i moe mo ui ai tangata. Ho mau fie fie anga aia. Ho mau pore pore anga aia. He koi mo ui o kumau mau nai mihe o tua. Pe ai whakafalala e mau mo ui ki he o tua. Mo hafatongia te mau fai. Mo i fononga kumau fai i tai. Eu tua mafi o mau fafeta iatu koe ngahi uni tāpo aki ko ke whakakoloa aki mau tolu he whanonga angani. Matai koloa e mōui whakafeta. Neongo oku kei whai pēa e tari ui ya moe whihiki taki. Kai whakafeta i koke mau tolu eni ko ke whinangalo ofa ke mau kamata ngahi whatongi au e tau koe ni. Whakafeta e kulau maari e pē hau e whanua. Tahine kui ni ka mai whare hoa moe ofo. Que i fon fon ao la be fare mata pure e prese ni ka ma se on fare na ta eksketa la o si si ka mo po po mo te we faton ia o pon pon ini ya be he ke si ka o five ka o ka o tare kita ka o ma e potunga e ka fe fine si potunga o e ako e ka o five ka o ka o se to at ma o fa feta e o ku ke i fa nga mari e me ko to be e ta ke fononga ha ko fa i he o toa. Na e ou e tuhani hala whanonga, o e tau kua aluna, te tau kamata mo koe a e tau kua ou koe ni. E o tua koe, whatongi a e, kuma unu unu mai ke kamata. Kotu ngā wea whawhine, tare ki tā, hoa e kipaisi ni ka mai whaifkau pure e mosi ha whawhine. Tarai parece ni pe moi potu nga we ak to koni iska u five ka mo ka u set wat ke mau kamata e ngo fatongi e koin heta u koin o gui kai ha mau ibi o gui kai ha mau ma fai ka nge ko fu faka ko ro aku o ke fai ho ya dik mau dolu pe aku to wa e mau amanagi o to wa e mau falala mo e mau pore. Ko e mau tari ui ki he ui ko ke whai mo mau tolu ke ngā whatongia o e tau koe ni. Ko hoi a teke mau tolu ko e lava ngai a e whatongia. Tahange ko ho mau ui e o atu ai ki hea fiona e kawenga ma mafa ku mau whanonga mo ia. Talatu e maa maa e a whai ngofu e mea kotoa pe. E o toa maafu maafu ko e mau whakawhea ia mo e mau ui mo e mau whakawhea mata mo e mau tangi au whai atu. Wa more more. Ka ki haerea o tataki ai ngāwe anga koe ni e tau koe ni. Tu lo loto halau maari e o tataki. Nā uta orgo toa pēke tataki e potu ngāwe teo i si o kau whaifu kau mu kau sētu atu. Koe hui koe ngāwe mo whatongia kua koe hui mo whiri ki nā uta orgo ai hosi asi. Tare ki tā kau maasi potu ngāwe kai whiwhine u mau whahe mata ki a fiona. Nā tā iksi kei tari e kone i mounga. Ke teu hakoloa ke whakanofo nofo. Mo tataki ake a ngō potu ngā we he tau koe ni. Mau whakamua ho iwi ho lau maari e maa nioni. Whakamalu maru aho se vāni tika ko pani. Ko ke ui pe maa e whatongi a. Whakalai aho no iwi ho no potu. Teu tangata au whai he apiko tolo ama korisiko tupo hu. Kau maa e whatongi a ngā we whakasikeitari pe maa e konferensi pe mono whakataha. Ikla maari e lahe whatongi a ia. Koe tangata koe mea vai bahe. Ka ko hofu mawhi mo iwi ho lau maari e, o tūa e whalala pia moe kore, koe mau whatau ange ia. Haere mai ho lau maari e, o tāke kina ho tāma yo iki. Pia whakakolo aia, moha kolo a whakalau maari e, ke kamata ake ai onga potu ngā ue, he tau ngā ue koe ni. Pia ka iai hakoloa, tuke mau tuwhitau whaau ai, mau mau iwi ai, mau māma ai, mau keresi ai.
Onge koi folo folo ak mau amana kiai. Ko ihe feo hi anga. Mo ihe fata anga. Mo ihe pot nga we mo iho siasi. Te ak malava noa e mea kotoa. E we fai mea fraafo mai be mao pe. E fononga ak mau fai taimi. Fua ke ati mazoke ke mea nga we aki. Te tau nga e mo koe a honi. Te ake tari au fa mai se mau fai he mata au fai atu. Mau kore katoa ngā hi mea ni huafa sisu klaisi ko alo. Kako ia mau fa mo ui. Amen.

Fora-fora e lau ke ulak di soni yang awe yang memafa bong-bong ini. Kuya tol ngeful mao no yang ngah isame. Ti ulau bambi ni mao e besi kihon hongo fulu. Mea ke fol-fola. E sihova ku asi yang ngah ilangi aho alofa. Okwa uho fai mo ni kie ngah iaona. Okwa nge ko ngah imo unga aho tua aho fai totonu. Koho ngah ifaka mao koha moana hau hau. E eiki. Aku kefah mau imai ay tangata mau manu. Kono ika imahu inga hau ofa e otua. Koya kefah nau ay kakayo kufanga kihimal o kapakauna. Aku nau fu makona ye ngako o fare. Pe aku kefah kainu kinau tolu ye waitafe o ngahi marie. Eko emata vai o imo ui o kwe afiona. Yo mama de mausio mama. Ke holo ange mua ho o fa ki ha ilo ki e a Fiona, mo o fai totonu ki ha loto totonua.

Marauhiva, Marauhana Whai. Uae re sone lau mai ngāwe a ngai pongpongin. Ko spere no hikitohi e sione. Ua oe wahe. Mata lau me urake e vesi o tukika no hofu mātaha. Sione wahe ua, vesi uruaki ki e tātā. Iak pion whakarea. Pion o toru oe aho nai whai, hata ane i kena i kāleri. Pia ko iai a whae a sisu, tēnā e tala foki, a e tāne ki a sisu, pia ki hene kaua ko. Pia ko si ai waine, pia rea ki a sisu e ne whae o pehe. Wikai ha mau waine, pia a wholofola e sisu ki ai. Te fine, ko hao, ko te eki hoko mai hoko taimi. Te rea e ne whae ki kausewāni tī. Neongo pe koe hā ha mea, ki ne tāla ki te kumau tōru, mau whae. Pea e tūha.

Tuo maa firmau whakitae ki hea whiona. Koe lelei ko toa pē, koe whuakia e heo a whia. O maha ngō fua pē, mau ngahi ai anga mea. A koe tokonake ai a whiona o hulu atu. Ka mau kalawe ai te mau talanoa pē, koe whungani e ni, heo ku kehe ai ai mōui, o mau whamalo. Ko ngai ni ngahi ai anga mea ko whafonu e a whiona i ngahi loto whale lukuluku mai kau whaifukau ka mai kau karuseti o hapai atu ke tāpua ke a whiona o whaka aonga ki ho ngā ue. Tāke atu a e mau whanunga eik pe mau whanunga atu o whakatau atu ailelei ko whafonu aki e a whiona e mau ngai mo ui. Te koe tāpua ke au tō mawhi, koe tamai, moe āro, moe laumari e māni on. Ke ia te tau tolu e he ahoni, pe whai maua i pe o tai ngata, pe tai ngata. Amen.